0: gbogbo ara ti o tewa lorun binu se nkun gburugbu be ni gbogbo ara a ma gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala te wa ri chronic investor ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba ngbo ogbologbo akọ narun ndi kan lo ti bere fe ri ogbologbo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olorun o se yin fun wa te elomi ba n be ra bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti ni fe wo boye nikan kan wo afoku go npe lapo elomi to ba de bus stop nbi o ba ka won larade tan ba n tin bera kura kura bayi mu o ti ni mo pe ibu to ko la won wa iwo ogbologbo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba oju je awon baba ojo won ni gbagbo pe eni to pa fe se itoju isoro tin koju irin eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogbologbo akọ narun oni to won o mo nkan kan o keyin o wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ki dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o ni bi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan nke igi lori ko mu tegbo tegbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi emeji bi emeta eje abi won lere kini idi re tin ti won se fi n pada sibe mo wu nti n se won tegbo tegboni eyi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e tegbo tegbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
1: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo n je bomo kekere tabagbalagba ba n je todun todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu ile o eyin te fe karayin to wuwo ko fuye e fe mo riba lowo igbanse to le koko to fun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa migule gule elomi agbese lile se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa woya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona fun to nse bi ka hotel de ripo isan ara wa to nfa ni sodan idan omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa to nkun gburugbu eyo yin to npo lapoju gbegben lelomi ngbe kin ki won to le eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia awon fi je pipe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won nise o gbogbo isan ara to ti duku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi ajisani awon ibi ti e ti le ri osula bitter osula extra bitter ni won yi
2: head office wa wa ni ilu ikorodu e bole ni agri bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e bere osula aba nbe a tun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be niwaju CAC Church e bere osula haba nbe
3: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 07038615168 070 38
4: 61 51 68 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68
5: WhatsApp number wa naa si ni a o ni faisan lo gba o
6: Ishi boy YC Musku Jagaban. Link up daddy and right now you are listening to Radio 1 103.5 FM Lagos. Don't touch it.
7: My name is Doreen from Uganda.